dukung Marjo. Handeku Marjo ngaten dodong ngulaken jonggo. Ngkol konjem-konjem bantolo. Ngantos manten

0: kangen tamu Basir Basiro. Mboten gawa rombongan kowe. Namus kedik. Kon bali kono.
1: Iya.
0: Orang genah. Sakame dilempiti.
1: Nggih.